gur ang likhi te kuyare gur ti ji pidhi vicharya kya hath ke na vicharya।